0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang.
5: Kaya ko pa.
2: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 9 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera. Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Kaya pa, ganyan!
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
0: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Number one.
2: Time check, 9:30.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan.

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 9:45.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
10: It's to dance.
9: Your wish is my command.

0: FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: FM.
1: Number 1. Time check 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabalik.

0: at sa anumang uri ng sakit.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
9: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
2: Liver Aid Pro.
3: May Silimarin. May multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 11:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: Buhod. Siko. Balwa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM.
1: Time check, 11:45.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Liveraid Pro.
3: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide.

0: 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywang.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
8: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Init na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: Time check, 2 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: It's 2:15.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. At sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
0: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop. 96.1. 96.1. 96.1. 96.1. 96.1.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: Jesus Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: It is now 4 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay?
2: Liverade Pro.
1: May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liverade Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
8: Mahalagang paalala,
7: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Your only one on air.

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon paman sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: alam.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbaga na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
2: dahil balagbaga na!
1: Balagbaga na!
2: I-unpack na yan!
3: It's 5:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo!
5: With Liver Aid Pro!

0: It's 6 o'clock.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
2: dahil balagbagan na!
1: Balagbagan na!
2: I-unpack na yan!
3: This is your only one.
4: 1FM!
1: Kwentuhang walang filter, kawanan na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Balagbagan na!
4: Balagbagan na!
1: Kasama ang balagbag niyong ate,
3: Tuesday Vargas.
4: Tuesday Vargas!
1: Balagbagan!
2: Balagbagan!
1: Only here at 1FM!
4: 1FM!

0: Sisters, ito ang balagbag niyong ate, si Ate Tuesday on a Saturday. Mahirap unawain, pero sige na. Oo, ganun talaga yon. And welcome sa kulitang may sense at kwentuhang may saysay. Kaya naman, ano pa ang hinihintay niyo? I-unpack na natin yan. Heto po ang balagbagan. At syempre, hello din sa ating mga unpackers on air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao stations. And today, I am so happy dahil umoo siya! We are with Sophie Pride!
1: Yahoo! Hi, Miss Tuesday!
0: Mars, how are you? Thank you for saying yes.
1: Yes, ma. Alam mo naman, excited ako sa mga gantong ganap and everything nice.
0: Ayan, para po sa mga hindi nakakaalam, lalo na po yung mga hindi pa nagfa-follow sa kanya, isa po si Sophie Prime sa nagpapasaya sa mga social media sites ninyo. Minsan may mga taong hindi nakakaunawa kung ano ang sinasabi. Kaya eto talaga ang goal natin para maintindihan nyo si Sophie. Oo. Pero pag hindi nyo pa rin naintindihan, wala kaming pakialam. Charos lang. Oh. Pero before podcasting, ano ba yung work mo dati? Anong ginagawa mo dati?
1: Ano ako ma, before, sa corporate ako. Tapos, marketing supervisor ako sa isang perfume company.
0: Kagalang-galang na trabaho.
1: Yes. Your Honor. Objection, Your Honor. Yes, ma. Tapos, ito lang ako, 2025, nag-resign na for magpo-full-time na ako content creator.
0: So, oy, congratulations!
1: Nabuhay naman, at least paano.
0: Happy for you.
1: Yes,
0: happy for
1: thank you, ma.
0: I have been watching your content, lalong-lalo na noong mga Igiter days.
1: Igiters.
0: Azema.
1: Azema. Macrossy mo.
0: Tsaka yung may mga balbas pa na walang ganap na pang-grooming, pero yes, may content na agad.
1: Yes, ganun, ma'am.
0: I love it. It was so refreshing at that time when I was watching your early content na parang sana maraming mga ganito yung hindi nahihiyang ipakita yung ano unkept na sarili.
1: Yeah.
0: Hindi naman namin ini-encourage siya, wag kayong maligo.
1: Maligo, totoo.
0: Oo, wag naman ganon. Pero yung ang ganda lang na hindi calculated.
1: Yes, yes.
0: Natural na natural.
1: Natural talaga. Yung isi-check mo yung kilikili mo. Ganun naman talaga ako sa totoong buhay. Parang nakakasim na ako. Wait na lang. So magbibigay ako ng technique, heart, gano'n. Dati yun, yun yung content ko. And then ngayon, ano na ba ngayon? Komedya.
0: Oo. Yun pa, lagi, teka, ano muna yung etymology ng Igiters? Paano yun nabuo?
1: Okay, ang Igiters talaga, nag-start yun dahil nga sa mga crossim-crossim. So dahil yung mga POV ko nun ma, is about igit. Kasi ano ba igit? Boe, basta yun. Boe, sinabi ko na. So ayun ma, tapos, natuwa sila. Like parang ngayon, parang hindi na siya nakakadiri banggitin yung igit. Parang naging part na rin siya ng social media. Like, igit, ganyan. So, nakuha ko na lang talaga as a fan base ko, yung name namin. Igiter.
0: Ang
1: so,
0: ganda.
1: Ang cute. Parang, hindi na nga siya nakakadiri or nakakatawa. Parang, isa na siyang ano, icon. Icon! Overbought!
0: Binond sila ng tae.
1: Yes, binond sila ng boe.
0: I love it! Oh, alam niyo yung mga Igiters, kayo na mga nanonood ngayon, gusto kong makita kung magpa-contest tayo, paasin
1: man. Ay, pwede.
0: Crossim-crossim ang ating ano. Tingnan natin pa-contest, mamini-game tayo. Paano naman naging Sophie Prime? Kasi alam ko, Willard Time dati yung name ng
1: account
0: ko.
1: Ayun, throwback.
0: Oh, sorry na. Ano ba naman ako, lumang tao nga eh.
1: Yung Willard Time ko, ano yun, panahon pa ng kopong-kopong. So makeup content ako noon. First dated vlogger, beauty vlogger kasi ang peg ko last. Mga year 2017 yun, 2015, 2017.
0: Yun yung atake mo dati.
1: Yun atake ko, like transform, boy to girl, breadwinner makeup. Bakit may breadwinner makeup? Kala ko talaga gagayain yung makeup ko eh. So ayun, this Wheeler Town, flop siya ma. Like parang walang nag-watch. Chile. Wala kang magagawa.
0: Totoo.
1: Wala kang kinalaman dyan. So, ayun ma, after ng Wheeler Time, nag-work muna ako for the another ulit. Kasi nag-resign ako sa first job ko eh. So, nag-try ako maging vlogger-vlogger kineme. Flop nga. So, bumalik ako sa corporate. Hanggang sa, ayun, nakuha ko na yung crossim-crossiman na Sophie Prime. Binuo ko na si Sophie Prime.
0: Mm-hmm.
1: So, si Sophie Prime, parang gusto ko talaga maging drag queen kineme din talaga.
0: Correct.
1: So, example pa talaga.
0: Kaya ka mag-drag queen, pero kulot.
1: Pa talaga eh. So, yun, tapos, parang hirap din. Like, syempre, magastos. Nag-gets ko naman yung drag scene, yung mga ganyan. Mm-hmm. So, magastos. Parang hindi ko kaya. So, ginawa ko, nag-comedia na lang ako sa TikTok, ganyan. So, ayun, pumatok naman. Yes, galing.
0: Would you say na dati yung napapanood namin, hindi mo pa alam kung anong gusto mo, yung i-project mo. Tapos nung nahanap mo na siya, yun yung kinain ng mga tao.
1: Totoo, si Sophie Pride.
0: Bet na bet nila yung naturalesa mong parang hindi kita maintindihan, may sarili kang language.
1: Sarili mundo.
0: Sarili mundo. Marami kasing ganun na tao eh. Yung, ako may sarili akong nakakatawa para sa akin.
1: Pero totoo, ganun talaga.
0: Diba? Yun pa yung mga followers
1: mo. Yes, ganun. Mm-hmm. Nagigets sila ako kahit konting salita ko lang, nalalaugh sila. Ibig sabihin, same kami ng humor. Uh-uh. So pagpasensya na iba kasi sabi, kurnibo? Gumagano sila sa akin yung mga comments. So for that parang, siyempre hindi nyo lang gets. Parang correct. Ganun. Hindi mm-hmm. lang kayo yung market ko for that. Kaya, buelo na lang kayo.
0: Pwede well, namang mag-scroll up scroll pag hindi up, nyo naintindihan. Yes, tsaka be kind. Tandaan nyo yan na it always pays to be kind. Kasi hindi natin alam kung ano. Kasi ganito yun. Nag-explain.
1: Ba't umiyak? Nag-tejaker?
0: Oo. Paliwanag natin kasi alam mo gusto kong lumawak ang market ni Sophie Prime. So yung mga lingwahe mo, ihihimayin natin.
1: Ayan.
0: So it's Igiter's language lesson time, guys. Ituturo niya kung ano mga ibig sabihin ng mga salitang ano naman ang pinanggalingan nitong yes I.
1: Yung yes I, ma, yung kadalasan lahat ng mga vocabs ko talaga as a background check muna tayo. Over the wall! Kalong ko lang talaga. Ano siya, galing siya sa mga meme. Sumikat na mga meme content sa TikTok, ganyan. So yung naging vocals team na namin siya sa Dagok Time sa live ko every night. So yung yes I, parang yes lang, yes. Ganon naman, yes I. So may video kasi na parang eme-eme nag-aaway sila mag-friendship. Tapos ang sagot ng friend niya, yes I. So yun, naging viral siya kaya ninakaw na. Ginat natin. Bawal magnakaw, ha?
0: Oh,
1: so,
0: diba?
1: Let's move on. Ito na, yun naman. Pero may ano naman yon. Alam mo ba, ma, lahat ng mga nagpa-viral na meme, minimension kasi nila ako, kahit yung mismong gumawa ng video na yon, yung talaga
0: sumikat
1: na,
0: sila lalo kasi ginamit
1: parang
0: mo.
1: Parang gano'n, oo. Mm-hmm. Nire-request nila. So, yun. Yun na naman. Yes, I is yes lang din naman.
0: So, may pinanggalingan talaga siya, pero ikaw talaga ang nagpabongga.
1: Yeah, oo, nagpabongga.
0: Okay. Okay, ano naman tong stone
1: next,
0: hingi?
1: Next. Stone hingi.
0: Yun.
1: Kasi may kasabihan kami na parang ano na yan, magiging bato pa ba? Parang kasabihan yung ano na yan, yung magiging
0: pera
1: bato pa ba?
0: Pera magiging bato pa ba?
1: So meron kasi nag-letter letter sender sa akin na Stonehenge dapat yon. So ang mali yung basa ko, Stonehingi. Pero eme-eme ko lang lumulutin.
0: Yung nasa UK na ano iconic
1: yes,
0: na log, Stonehingi ang basa.
1: Stonehingi yung basa namin sa Dagok Time.
0: Ay, charos na!
1: Bobo, diba? So sabi ko, ganun ba? Napaganun na lang ako. Okay.
0: True.
1: So yun.
0: Parang ang dami kong kaibigan na parang si Sophie Prime. Oh, shoutout sa mga friend ko na magawa ng...
1: Yes, parang komedya.
0: Sarili niyong komedya. Mabuhay diba? Kayo yan siya. Okay. Namujain.
1: Namujain. Namujain is bida-bida, ibig sabihin. So yun, Namujain, galing yun sa interview ni Julius Babaw sa isang keme-keme na binobuniban siya, ma. Yung Jane, father, oh. Tapos, ayun, yun, na mo Jane? So, yun, ginawa ko siya. Sobrang viral ng video na yun, na bonib-bonib. So, ayun, sa ko, na mo Jane na lang is bida-bida. Parang gano'n.
0: Oo.
1: So,
0: batang ayun. 90s ako, ang dami sa aming nabobonib ng bata. Nakakancel ang klase pagka nabobonib. Gano'n.
1: Nabubuo lang pala.
0: Lumiliit yung boses. Bumasok kayo sa puno.
1: Gets no, gets.
0: Bonib-boniban.
1: So, yun lang naman.
0: Yung ayun, yung lahat nilalagay mo ng ayun. Ayun, komedya. Ayun na tulog.
1: Yes, ibig parang pinipint out lang. Pinapoint out lang pala. Parang,
0: empatut.
1: Ayun, ayan, ganon. Parang kunwari, ayun, ganda-ganda. Parang mga ganon. Yun lang, parang eksena lang. Feelers, ganon.
0: Ang ganda ng mga maliliit na ganon. Kasi nakakabuhay ng mga sentence. Ayun. Bisa nakakalito rin.
1: Yeah, oo.
0: Oo, kaya nililinaw natin. Buelo.
1: Yeah, buelo is feeler lang din. Kay Miss Sanya Lopez talaga yon ang galing. Okay. Like yung sere-sere na siya. Ang fishy ng jokes mo. Gumanon siya sa dagat. So, buelo.
0: Saan niya mag-guess ka nga dito?
1: Miss Sanya, iconic yan. Very queen ko yan, si Miss Sanya. So, gumanon siya sa swimming, sa dagat. Ay di, ayun. Ayun, bumuelo si Miss Sanya. So,
0: babaeng bakla
1: bueno.
0: Si Sanya. Ang dami. Komedya na to sa inyo. Lagi yan ako comment sa'yo.
1: Oo, nag-viral din yung komedya na yun sa inyo because may isang content creator na parang ni-rage bait lang naman ako. Parang nilalaro-laro siya ng mga fans niya. Tapos, bilang sabi, si Sophie? comedian niya sa inyo. So nag-viral yung word na comedian niya sa inyo. Kaya halos lahat ng comment section, lahat sa TikTok, yun kina-comment kapag kunyari nag-video ka. Tapos lahat ko nakikita sa mga comment kahit sa ibang content creator, ganun yung comment, comedian na ba sa inyo? Grabe ba? Pero parang naging ano lang siya, naging comedian na nga talaga yung line na yon. So ibig sabihin niyo parang nakakatawa na ba sa'yo? Parang ganun ibig sabihin.
0: Ayan. Classic example, turning tragedy into opportunity. Yeah. Ginawang pera ni Sophie Prime yung pangungutsa sa kanya.
1: Ayan. Kala nyo.
0: Oh, ayun.
1: Ayun.
0: Ayun, pera.
1: Ayun, winner.
0: Nakagaya. Pagkatapos ito, nagagaya na ako. Kaya ko na to. Okay, last na po.
1: Okay,
0: Daddy, what
1: na.
0: Is Beanie po?
1: Ayun.
0: Ayun.
1: It's a gel group, anak. Ayan, si ano yan, EJ. Shoutout sa'yo, EJ. Ayan, si EJ talaga yung content creator na gumawa ng POV na What's Beanie po, Daddy. So, nag-viral din siya dahil ginagawa ko siya sa live, sa dagok time ko. So, ayun. And nakakalap. Auntie Maloy! Ibig sabihin ng Auntie Maloy is help. Hingi ka ng help. Auntie Maloy. Tapos yung daddy, ba't lumak?
0: Gumawa ka ng dictionary, Sophie.
1: Yes, meron
0: na
1: ako, ma'am.
0: I-publish mo. Yeah. Bibili yes, kami. Ilan na tayo dito? May buyer na.
1: Ayun.
0: Mm-mm. Ang ayun. Ganda nun.
1: Ayun, sold out.
0: Ayun, pera.
1: Ano matawag dito? Meron na kami nun, naka-PDF file kami sa, tawag dito sa... Ba't nag-laugh?
0: Oo. Baliw na siya. Tumawid na.
1: Naka-file kami doon sa Facebook namin, sa page, sa group namin. So, pwede nilang i-review lahat ng mga vocabs namin.
0: Oh.
1: So, pasend naman ako ng mga vocabs dyan. Oh, yan. Sa inyo, basahin nyo yan. Andun na.
0: Ang ganda. So, may guide na pala.
1: May guide na. Kung gusto mo maging e-gators, ganun.
0: Correct. Curious lang ako. Natutunan mo ba ito sa corporate world? Saan ito nang gagaling? Bakit ganyan ka magsalita? Saan mo ito natutunan?
1: Inartihan ko lang.
0: Ah, okay.
1: Like, inaral ko si Sophie talaga, ma.
0: Ooh, yes. So ito ay alter ego yes, na may planning.
1: Yes,
0: alter ego.
1: Yes. Mm. Talagang introduction. Over to ma. So, and then, talaga inaral ko si Sophie Prime. Ano yung character ni Sophie? Ano yung, ano siya? Sino siya? Parang ganun. So, ayun, naging komedya siya talaga.
0: Ang galing. Binuo mo talaga
1: binuo
0: to.
1: Talaga siya.
0: From ground up talaga.
1: Yes.
0: And famously, na ano ng mga tao, gets nila. Dun sa mga hindi nakagets, pwede po kayo mag-scroll up. Hindi naman to lahat para sa inyo.
1: Oo.
0: At ginawa to ni Sophie para din masaya ka din. Di ba? Mag-fulfill
1: yes,
0: mo yung sarili mo. Ano na ba nagbago ngayon na ikaw na si Sophie Prime?
1: Maraming over the world. Masaya kasi ngayon financially okay. Okay,
0: yes.
1: Kumakain na tatlong beses sa isang araw.
0: Okay, oh, thank you so much.
1: Sumobra pa.
0: Kaya na mag-resign.
1: Kaya na mag- yeah.
0: Yes,
1: kaya
0: pwede
1: na mag-resign.
0: Pwede
1: ma.
0: Na.
1: Tapos nakaka-help na sa parents ko. Before kasi sa corporate, syempre, yung sweldo, yeah, the bills ko, like parang, konti na lang nabibigay ko sa parents ko. And then, yung parents ko kasi very old na sila. So, kami na lang talaga aasahan nila, diba? Syempre, mga senior na. So, ayun, at least paano, nakaka-help ako agad sa kanila ngayon. Mm-hmm. So, hinabol ko talaga. Kailangan ko mag-viral. Over na ito, man!
0: Ayun.
1: So, in this opportunity, maybe for you. So this opportunity really helped me talaga na mabigyan din ng
0: ano ba ito? Las Vegas Showgirls.
1: Las Vegas to. So ayun, saya lang din na yun nga, natupad ko rin yung ibang mga wishes ko for my fam, and then sa sarili ko, like, nakapag-travel na rin.
0: Correct.
1: Ganon, yung pahinga-pahinga lang ba, mga ganyan.
0: Mm-mm. Tapos ngayon, nakabukod ka na ba?
1: Nakabukod.
0: Nasa ba? Ang toro yun ni Ote.
1: Yeah, so thank you so much sa landlady namin na kahit mag-ingay ako ng alas 10 ng gabi, hindi ako pinapalayas. Ano ba yan? Hindi ako pinapalayas kasi nagdagok tayo ako tuwing 10 p.m. So ingay ko, laugh ako ng laugh. Libidos? Ay, pwede ba dito yun?
0: Pwede yun, pwede.
1: Slush, so ayun. So, thankful naman ako sa kanila. And mura lang, sa Marikina. Nakahanap din ako ng mura.
0: Okay.
1: So, namura na upahan. Kaya,
0: correct. Ang gandang tumira sa Marikina kasi ang dami yung third spaces. May mga park kayo, ang ganda ng bike, cleaning
1: ganda,
0: nyo,
1: yeah,
0: malinis. Mm-hmm. Ang dami rin mga music venues. At cut na natin, tapos na tayo. Bubalis. Nakumain sa lavender. Di ba sa lavender, marami kaina, no?
1: Oh, yun. So, yeah. Yun ang diba, ma'am.
0: So, Marikay mo pala ikaw nakatira. Sa mga Marikenyo dyan, no, sana pag tinour natin itong balagbagan, tangkilikin nyo kami. Halika, mag-minigame tayo. Parang ano na pala yung kitour. Okay, mall show.
1: Mall show.
0: Mag-minigame tayo, be, para magising-gising ang diwan.
1: Ah, sige.
0: Okay, dalawa lang ang sagot. Bibigyan ka namin ng, visual aids.
1: Ayun, over.
0: I-akit mo lang. Dati, myth or legit? Ngayon iba, legit or igif. Ayan. Para kay Sophie lang to, binago natin ng choices. Talaga
1: ako si Gitters eh, no? Alright. Okay, go.
0: Magbibigay kami ng mga assumptions tungkol sa'yo and you will choose kung ito ba ay legit or igit. Okay? Dalawa lang ang choices. Alright, first, mayaman na si Sophie Prime. Oh, hindi na yan nagpapapicture sa fans, mayabang na yan.
1: Ang melody agad, igit for me.
0: Why?
1: Kasi ako ang content creator na namamansin. Still. Oh. Diba? Yun ang aking tagline. Kaya sumikat din ako dahil dun ma. Ang content creator na namamansin. Kasi kada reply nila, kada message, nagre-reply ako.
0: Oh, talaga yung spend time taking care of it.
1: Oh my God, nag-cry.
0: Your igiters are important to you.
1: And then, hindi pa ako super yaman. Pag naging mayaman ako, magbibigay ako ng 200 iPhones.
0: Sorry. Naka-follow ka ba? Tanungin mo muna.
1: Naka-follow ba kayo? Okay. Mag-follow kayo sa Balagbagan at Dagok Time.
0: Ayan. Yan ang dapat yung ginagawa.
1: Pag yumaman ako, wait lang kayo. Mag-like kasi kayo.
0: Magaling daw sumayaw si Sophie.
1: Ay, legit yan.
0: Ay, Toro. Ay, confident.
1: Bakit
0: Shakira, parang yun.
1: Yes, ba? Love ko talaga yung pagdadance. Yung talagang talent kasi mula nung bagetstra pa ako. Kasi naalala ko pa nga nung pinapadance pa ako ng Pujiko eh.
0: Oo.
1: Nagiinuman sila, oh mga bakla, sumayo kayo. Tapos bibigyan kami ng jokan. Sa nakakatawa kasi si Puji, naging vote naman siya as keki kami. So yun yung nakakatawa din sa family is love ko.
0: So sa buong family, ilan kayo na ba din, girls?
1: Dalawa.
0: Ang cute! Kuya ko, yeah. Tapos okay kay Papa?
1: Yes, okay kay Puji. Hinihiram nga niya yung wig ko.
0: Ito ang clincher. Ang reveal ko sa'yo, si Papa din pala. Kaya pala okay lang. Actually, anak pamana ko sa'yo. Gawin pala, charing. Oo. Magaling daw talaga sumayaw si Sophie kasi nung nag-showtime ka, Grand Baby Dolls Day.
1: Yes, andun ako.
0: Nakita ko yung mga papa, ooh, la la.
1: Yes! Yes, Baby Dolls. Yeah.
0: Oo. So kunin nyo siya ha. Kung magbubuo kayo ng dance group, igit na nyo si Sophie.
1: Yes, please.
0: Mm-hmm. Igit na nyo.
1: Igit na. I love it.
0: Okay. Legit or igit? Mabait daw si Sophie Prime sa kanyang mga fans. I think bahagyan na discuss mo na.
1: Legit.
0: Bakit sila mahalaga para sa iyo?
1: Hindi ko sila tinuturing as funny nga eh. Parang tinuturing ko sila as fam. Kasi meron kami, ako gumawa ako ng GC. Like, nagkakausap kami.
0: May channel kami.
1: Pero sila, pwede sila mag-reply. Pwede sila mag-share doon. So it's a safe space for lahat ng igiters. Kung may problem sila, if they want parang nangihingi ng help financially, ganun. Pwede kayo mag ano doon sa message sa amin. So, hey mga I love you ko. Kaya I love you ko na itawag ko sa kanila. Hindi na igiters minsan. I love you ko. So, yun.
0: Yeah. Sometimes we really find home in communities na we also create ourselves. Mm-hmm. So, salamat sa pag-follow nyo kay Sophie. Pero ito, i-debunk natin, legit or igit, maasim si Sophie. May drum roll.
1: Sa pagbabalik ng bahay. For me, legit, meron talaga.
0: Okay.
1: Amoy balat.
0: Uy, minsan yun ang gusto ng mga boys, ha?
1: Yung amoy balat?
0: Oo, yung amoy tao lang.
1: Yeah, amoy tao lang.
0: Ayaw nila nung ano, sobrang bango lang.
1: Super
0: lang.
1: Totoo talaga yung amoy balat. Oo. Kasi nasa event kami ni RM, yung handler ko, sabi ko sa kanyo, ito ka, wigang-gang ako na ganito, ma. Uh-oh. Sabi ko, te, umuyin mo nga ako, amoy balat data. Amoy balat. Basta amoy skin, parang ganon. So, totoo nga amoy balat. Kaya may mga katabi-katabi ako din gumagano'n ako. Alam mo, pinapaliit ko yung sarili ko para hindi ako maamoy. May crossing moments kasi talaga ako. Like, syempre yung powers, imagine it, ganun. So, ayun, talaga may amoy din naman.
0: Oo. At hindi natin yan tinatago. Kaya nga sumikat si Sophie kasi ginamit niya rin yung crossing.
1: Tsaka may D.O. naman. Nag-D.O. naman. Syempre nag-clean din naman ako ng board town. Kaya hindi maiwasa dahil sa Jeanette.
0: Oo nga.
1: Sa as pawesa din. True. Super pawesa ako. So, ayun. Yun lang naman.
0: Tsaka umaaten ka na ngayon ng mga kakaibang events. Diba, syempre, pag nagle-level up tayo sa entertainment industry, ang dami natin nakakasalamuan. Alam mo si Ma'am Charo, makasalubong mo. Tapos, crossing.
1: Kasi diba, syempre, mag-clean naman ako ng board one ko, te.
0: Naka-pantsuit ka nung umaten ka ng event. Tapos, English. I attended the channel in Gargoyle. Ganun ka, ha? So, Ayun.
1: Bartista na.
0: Na ngayong Bortista ka, nakakalabas ka pa ba ng hindi ka made up? Ganon.
1: Nakikilala pa rin nila ako kahit hindi ako nakawiganggang. So, DJ Mod naman. Kasi may character ako mga DJ Mod, Secretary, tsaka si Sophie Prime. Tatlo sila.
0: Kasi kamukha mo si M.O.D.
1: Totoo baka mo ako si DJ MOD.
0: May slight. Kasi chinichinito si MOD.
1: Yun nga, akala nila si DJ MOD daw, tsaka si MOD iisa. Sa ko, hindi.
0: Iba-iba siya. Iba.
1: Pero dun talaga nang galing yung name na DJ MOD. Okay. Dahil kay DJ MOD. So, yun.
0: So, hindi mo conscious na parang, ay, dapat hindi ako lalabas ang hindi ako put together.
1: Pag si okay Sophie naman, paglalabas, pag may event, bongga-bongga din naman yung mga atake. Pero pag Willard or yun nga, kay simple lang, okay na yun.
0: Tapos nakikilala ka pa din.
1: Nakikilala pa din ako, ma.
0: Napakasaya naman. O, ibig sabihin, you have arrived. Oo, nandoon ka na sa ano. Tara!
1: Thank you, guys. I love you ko, thank you.
0: Pinano mo ba talagang mag-podcast o nagkataon lang to?
1: Nagkataon lang yung podcast ko din. So, nag-start kasi dahil sa Dagok Time Live. Sa live lang naman talaga siya sa TikTok. Okay. So, dahil din pumatok siya dahil sa mga vocabs na ginagamit ko. Mm-hmm. Kasi lagi ako nababanity or nababan sa TikTok.
0: Oh.
1: 7 days, 3 days. Eh, paano ako magla-live niya? Kasi mga words ko doon, yung mga bastos, yung hindi pwede sa TikTok. So, okay. Kaya nagawa ko yung mga vocabularies namin or mga vocabs namin. Mm-hmm. So, after sabi nila, eh di ba letter sender? Kasi maraming letter sender. So, sabi ko, sige na nga, eh, mag-try na nga ako mag-Notify or mag-podcast. So, tinry ko siya. And then, nag-viral yung podcast ko na Dagok Time.
0: Wait, so ikaw nag-produce?
1: Ako lahat.
0: Antore, so lahat yung idea mo, yung set,
1: yes,
0: yung ano.
1: Yes.
0: Parang bedroom ng princess,
1: bedroom
0: Disney
1: lang talaga,
0: princess.
1: Ganun ma.
0: Tapos ano ka dun, parang naka-Julie's Bake Shop ka naman kasuotan.
1: Iba-iba yung mga peg ko. Minsan nga nakatuwalya lang ako eh.
0: Oo.
1: Kasi yun din siguro yung naging ano ng Dagok Time is yung parang very comfy, parang okay. Kaibigan mo lang na nagkakwentuhan. Ganun. Kaya sabi ko, ayoko muna siya i-upgrade into bongga-bongga muna. Kasi yun yung nakasanayan ng mga igiters eh, ng mga listeners ko. So baka sabihin nila, super yaman ko. Wala pa kang 200 iPhones.
0: Saka masyado malinis.
1: Oo, masyado malinis. So, hindi ko talaga branding. Tsaka ang branding ko talaga yung sira-sira, yung mic, gano'n. Yung hindi ako naririnig, yung may problema sa mic, gano'n. So, yung sila nag-a-adjust.
0: True.
1: So, ayun, parang gusto ko gano'n pa
0: din. Yung isang episode, lumapit ka! Parang 10 beses, hindi marinig, lumapit ka! Nagagalit
1: ganun
0: na sila.
1: Gano'n naman. Yeah, ano, pero dead mo lang naman. So, parang inaano lang naman nila ako. Pa-laugh lang yun, pa-comedia lang yun. Pero gets naman nila kung bakit ganun talaga yung Dagok Time. So, ayun, nakakatawa din. Kasi,
0: so, pumatok siya sa tao.
1: Pumatok siya sa tao.
0: Tinuloy-tuloy mo
1: Tinuloy-tuloy ko lang.
0: Ang ganda. So, ngayon may mga brand deal na because of Dagok Time.
1: Oo,
0: nakikita ko nga may mga parang mga sponsored by Emirut.
1: Yes.
0: Toroy!
1: Thank you, guys. And thank you sa mga nagsasend ng story.
0: Oo. Ayun, speaking of mga letter sender, yes. Ano yung mga parang juicy or pinaka-memorable na letter na na-receive mo?
1: Okay, ang sa horror ma, kasi marami kaming category, horror, libido, okay. Family is love, after jerker, so, okay, isa-isa. Sa horror, yung miming, miming, na titulo, like, may trigger warning doon sa story na yun, so very nakakakulba talaga siya, so nakakatakot yung story na yun. And yun, yung pinaka hindi namin makakalimutan sa buong Dagok Time, ano namin, journey. Journey, kalaw mo naman talaga.
0: Kalaw mo 10 years.
1: 1 year pa lang naman, baby pa. So, that's the family is love naman is yung mga reklamo nila sa family nila.
0: True.
1: Or mga parang hinaing nila sa family
0: mga
1: nila.
0: Mga hurts and pains.
1: Yeah. So. Yung mga success story din, meron din.
0: Okay.
1: Tapos, BLGL, BL Boys Love, Girls Love, ganon. About, yung iba, about love nila, about nyarurot or sex, gano'n.
0: Correct.
1: About gano'n lang naman yung mga story
0: nila. So basically,
1: nila.
0: Lahat pala pwede.
1: Pwede ma. Pwede siya. So, kaya ang ano naman, ang mga emotions doon, kapag nagbabasa ako, bisang malulungkot kami, tapos bilang sasaya kami. Alam pa, iba-iba yung emotions. Matatakot kami. Kaya parang kami na-ansya na doon. Parang pag nanonood ka ng Dagok Time, so halo-halo talaga siya. Lahat tinatakal namin.
0: Mm-hmm. Bumuo ka ng sarili mong ano, parang kulto mo doon.
1: Totoo,
0: na nanonood
1: talaga.
0: Sa'yo, ah, gabi-gabi. Gabi-gabi ba to?
1: Gabi-gabi. Depende sa mood. Minsan absent. Absinera nga daw ako sa live. Kasi ngayon sa pag may work, hindi ako nakapag-live. Pero yung Dagok Time, nag-upload naman ako weekly.
0: The podcast, consistent.
1: The podcast, yeah. Kasi sobrang dami ko pang letters ba na hindi nababasa. Like 8,000 pa na letters. Ooh. So, nakakaubo siya, pero nakakatawa din kasi nakaka-help ako sa mga e-readers ko, mga I love you ko. Kahit sa pag-read lang ng story nila.
0: Okay.
1: So,
0: how do they send it to you? PM, email?
1: Email. May email talaga
0: ako. May dedicated email.
1: Tapos, may additional ano yun kasi kailangan ko ng storage eh. Kasi nagbabayad ako monthly doon. Ganun ah. Ganun.
0: Tama, ilang tera yun.
1: Ilang tera yun. So, ayun, talagang marami pa akong pendings na babasahin. Pero, yeah, nakakatawa. Kasi still, may nagsasend pa rin mga stories nila.
0: Nahanap mo yung purpose mo, Bax. Mm. I love it. Oh, do you see yourself doing this for many, many years in the
1: siguro.
0: Future? Talaga?
1: Oo. Mm-mm. Siguro. Kasi ano naman eh, pag pagod naman ako na mag-read. Kasi parang, mm-mm. Minsan nakukuha ko yung energy kasi ng mga
0: alam mo
1: story.
0: Tunay yun. May transfer na nagaganap.
1: Meron talaga. Mm-mm. Like parang minsan may lugmok. Ano ako, vibe. So, yeah. Hindi ko kaya magbasa ganun. Pero, pahinga lang. Tapos, after yung laban ulit, parang ganun. Kasi, yung mga letter nila sa dulo, lagi may, sana mabuhay ka pa ng matagal ma. I thank you. Kasi, alam mo yung pa-closing remarks nila. So, parang yun palang, okay na ako doon. Okay na ako. Yun yung bigay nila sa akin. Na parang,
0: gusto ko makita yung bags na yun hanggang 100. Kaya wag ka titigil na gumawa ng
1: baka
0: content.
1: Baka mag-iba. So, ayun lang. Nakakatawa sa Dagok time na still meron pa yung nagsasupport for
0: Dagok. At ituloy nyo lang yung pag-support kasi maraming natutulungan apparently. Ang
2: your only one on air, on

0: FM.
1: Number 1. Ano na guys? Tara na, balag-bagan na.
2: Balag-bagan.
0: Balag-bagan. I-unpack na yan.
1: O sige, gusto pa kitang makilala ng mas malalim. Baggage check na tayo guys.
3: Yung bag.
1: Oo. So, ang BAG dito sa balagbaga, napaka-importante because the bag is the core. That is why our guest brought today 3 items representing the letters B, A, and G. So, B muna tayo, booster. Ano yung
3: papaangat
1: sa'yo? Booster.
3: Wait, nakalkaling ko muna dito. Ayun, kalkal. Wait lang, baka nawala.
1: Ganda ng bag mo na. Oy, moy not. Ganon yung
3: spelling. Ito siya masakit. For the booster, bangelya ko.
1: Ay!
3: Ganyan.
1: Totoo nga. Meron kang baon. Ano to, nakasuot ka na tapos nagbabaon ka pa?
3: Ano ma, kapag may straight hair ako, depende sa amats ko. Kapag ina-extension ko.
1: Parang may
3: ayan, ito parang K-pop talaga.
1: Parang may sakit. Oo.
3: So, ayun, yung bangelya ang booster ko dahil kay Sophie Prime.
1: Mm-hmm.
3: Mm. Ayun, nag-boost.
1: Yan ang symbol ni Sophie
3: Prime. Bangelya.
1: So, nung ginagawa mo yung character, sabi ko, dapat may bangsa ko, ginagano mo yung sarili.
3: Totoo.
1: Na-visualize mo siya.
3: Na-visualize ko siya, pero meron taga pinanggalingan yung bangelya ko.
1: Okay.
3: Dahil kay Irene Chu, yung kay Maris Racal, na sa TV, sa nang palabas nila, doon. So, siya yung vibes ko doon.
1: May look kami hinabol.
3: So, ayun, yun talaga siya.
1: It suits you, kasi na-frame yung fez. Lumiliit.
3: Lumiliit.
1: Oo, ang ganda. Sabi nila, di ba, pag maganda babae, maliit ang mukha. Ganda sila. Okay, letter A. A is for armor. Ano po naman ito?
3: Armor natin is yung mic. Pwede ko na papakita yung ano. Yan. Yung mic or phone ng Dagok Time. So, ayan. Kasi minsan, ina-extend ko siya as ganito. May kasi tumitingin ako doon. Ito pala sa... Nechelo ba yan? Pilapil kasi ganda eh, no?
1: Ah!
3: Ang ganda kasi sa screen. So, okay. Ito yung microphone. So, ayan. For the Dagok Time.
1: Mm-hmm. Syempre, meaningful dahil, yan sa'yo.
3: That's the Dagok Time. Na-experience ko lahat. And of course, yun na. Yung dream ko na to pa. Like, magkapera.
1: Huwag tayo mahihiya doon.
3: Diba?
1: Masaya kaya ng maraming pera.
3: Yeah.
1: Dati nga akala ko, depressed ako. Tapos nung nasayaran ako na 1,000, okay na pala. 1,000 lang ang pabaw. Na minsan totoo yan.
3: Totoo.
1: Huwag nating maliitin yung power ng pera.
3: Yes.
1: Money buys a lot of things that make us happy, our lives comfortable. Money is dignity. It gets you in rooms na mga usually hindi naman ikaw kino-consider just because you can afford it.
3: Yeah.
1: At saka bukod yun, tama yung sinasabi mo, ang gandang makatulong gamit ang perang pinaghirapan mo. Hindi lang ikaw ang umunlad. Ibang tao.
3: Ibang tao din.
1: Oo. So maging proud kayo na kumikita kayo ng pera. Basta marangal ha.
3: Marangal. Totoo.
1: Basta wala kayong ginagawang krimen.
3: Yes.
1: Alright. G, ano naman yung guide mo? It reminds you of the past and the future. Yeah.
3: Future for me, this one, the money.
1: Ooh, at foreign ah. Vietnamese.
3: Foreign, kasi, yes. Kasi dong. Gusto ko mag-travel abroad.
1: Uh-huh.
3: Yun yung pang-dream ko. Like, ilan pa lang bang, ano ko? Dalawa pa lang naman. So, I hope more travel.
1: Ayan.
3: And syempre, yung pera, yun talaga.
1: So, dong, pag nag-withdraw ko, milyonaryo ka, diba?
3: Milyonaryo na agad.
1: Oo, kasi ang taas ng ano ng
3: pen. So, ayun, more money, more work, and more travel. So,
1: alright. Soon. Travel agencies, mga gusto ng mga collab, ayan, kung gusto nyo ng content creation, Sophie Prime, lalagyan namin ng subtitle. May iintindihan to ng mga, bibili ng ticket. Ha, huwag kayong mag-alala.
3: So, yun yung mga goals ko sa life.
1: I love it. At ano bang nakikita mong plano mo in the future? Aside from continuing Dagok Time, may mga iba ka pa bang endeavor na
3: meron
1: gusto pasukin?
3: Like business talaga.
1: Which is, anong klase?
3: Clothing, marami food. So marami akong papasok. Parang ano ako, mga business venture kung ano-ano man naisip ko. Pero gusto ko magka-business talaga. Kaya nag-ano din ako, nag-study din talaga ako ng master's ko for business ads. So ayun.
1: Mm-hmm. Diba?
3: So next year,
1: tinatanong nyo kung komedya ba? Komedya nakapag-aral yung kinakausap din. Yung ang comedy, very cerebral.
3: Yeah.
1: Oo. So I wish that for you na magkaroon ka ng isa pa.
3: Yes.
1: Kasi hindi naman pwedeng ito lang. Paano pag hindi ito nag-pan out? Diba? Hindi naman natin alam ang pagkakalob ng universe.
3: Mm-hmm.
1: So that may fallback na tinatawag. Eh, anong clothing ang gusto mo? Yung very Sophie na mga atake?
3: Street style, yung peg ko talaga.
1: Ooh, okay.
3: Dati pangarap ko rin talaga yung yung nag-aaral pa ako noon, gusto ko rin magbantay ng mga damit-damitan, gano'n. Pero nagkaroon na kami
1: retail.
3: Dati. Yeah, retail. Pero dati nagkaroon na kami ng business din namin na clothing din. Pero alam mo yung parang mga gawa na.
1: Okay, RTW,
3: RTW
1: na.
3: RTW na. Yun, tapos yun yung naging bet ko talaga so far. And marami. Basta gusto ko lang magka-business.
1: Tore ng Sophie Prime, the business CEO.
3: CEO. CEO na talaga ako, ma. Kailan nalugi yung ano ko, yung makeup. Sophie and Co, may lipstick akong business.
1: Okay.
3: Eh, pinagdadasal nyo na malugi. Ay, nalugi talaga.
1: Ay, kayo kasi. Oo.
3: Minanifest yun. Pero yun nga, hindi naman talaga siguro ready pa. So, I think, let's try soon. Baka talagang... Uh-oh.
1: Baka sometimes no means not yet. Hindi pa na, masyado nating minamadali.
3: Minamadali.
1: Nire-ready ka ng universe, mas maging ano ka, financially stable.
3: Stable, yeah. Ready na talaga. Yun. So, ayun.
1: Pag nagnenegosyo kasi dahil meron ka rin pondo, hindi pwedeng parang arya ng arya. Paano, di ba, may mga bali ang market Tsaka you have to spend money to earn money. Kagaya niyan yung raw material. Ilang lipstick ang nawala at nawalang save. Ilang libong units yan, be? Marami?
3: Madami. Ay, hindi naman na sige. Pinaubos na namin.
1: Okay.
3: Kasi may partner ako with sa Manuf. So,
1: hindi
3: yun na naman.
1: Hindi na nag-reproduce. Pero hindi, mangyayari yan.
3: Yeah.
1: Ang passion mo yan eh. Ano kayong transformation eh. Paibahin mo kasi. Huwag mong pagandahin. Papangitin mo. Baka sakali. Baka sakali.
3: Baka yun ang magiging igiters siguro.
1: Mula sa maganda, magiging igiters.
3: Igiters. I think yun nga.
1: Baligtarin rin natin. Okay. Ang pangit na suggestion ko. Just me. Okay. Ano naman yung mga wala sa bag mo pero you can't live without? Yung hindi, kahit hindi mo dala. Yung parang pag nakikita ko to, parang nagkaka-purpose yung buhay or mas masaya ako pag nandito.
3: For me, cellphone siguro.
1: True. Lahat tayo nabubuhay
3: sa
1: cellphone.
3: Yeah, cellphone. Gusto ko lang yung ano, may kita yung tawag dito, kung ano na ako. Because of sa cellphone, like si Sophie, syempre check ko yung ano, scroll. So yeah, I think yun lang, yung update for yung akong, ano si Sophie sa social media. I think yun nakikita ko.
1: Do you always wanted ever since to be famous or kilala ng mga tao?
3: Gusto ko pumasok talaga. Gusto ko ipasok si Sophie Prime talaga sa ano.
1: Mm-mm. Now that you have it, people recognize you, pag nakakasalubong ka nila, nire-repeat nila yung mga lines mo sa SOCMED. How does it feel? And wala ka bang na-encounter na negative aspect naman ng fame?
3: Masaya, syempre, dahil nakapag-share ako ng happiness, yung komedya, ganyan. Yung mga negative naman, siguro yung hindi lang nila ako mag-gets. I think yun.
1: Na-harsh ka ba pag ginaganong ka?
3: Oo, sinasabi ako, bubulong rito. Yung mga ganon. Medyo may bukit feeling sa akin pag ano. Pero after niyan, makapagpahinga lang ako ng very light, okay na. Yung mga ganong moments, bubulong rito. Parang ganon.
1: Minsan nakaka-suffocate din kasi yung boses ng ibang tao masyado. Minsan nga nilalagyan ko pa sila ng character pag nagbabasa ako ng mga nega, ng mga tao. Hoy! Ikaw! May hoy, ikaw!
3: May diin.
1: May diin. Parang piniro-roleplay ko siya sa isip ko. Pero minsan, hindi din natin alam, baka may pinagdadaanan din.
3: Totoo.
1: Kasi nga, sabi nila, hurt people, hurt people. So, pagdadasal na lang namin kayo at saka ito. Charot. Okay. Since nasa industry ka na, ito, mahirap maghanap dito ng totoong kaibigan, mga totoong tao. Meron ka bang mga newfound friends na dito mo na meet?
3: Oo, meron ako ma. Like si AC Soriano.
1: Si
3: BFF. Hi, BFF. Yan, tapos si Sasa Girl. Sila yung kanila kasi nakakasama ko eh. Kasi as mga keki yun.
1: Correct.
3: Sina Yanni, yun. Mga podcaster na ano. So yun, sila
1: yun. Si Yanni, ano rin, baliwag bulak.
3: Komedya din yun eh. Ayun, si Joy, we're coma.
1: Si Joy, isa pa yan. Bukas kami naman magkasama. Grabe naman ako rumakit lahat.
3: Grabe rakit.
1: Tapos sa Thursday mag-aano, pagpipinta rin ako ng bahay. Wow, karapit.

0: mo na memorable moments with them, na co-creators mo?
1: Si Easy yung nag-start kami nung nag-guest siya sa Dagok Time ko. Mm-hmm. And then, nagulat ako kasi matagal na kaming friends nung pandemic pa, 2020.
0: Okay.
1: Tapos, nagulat ako nung bila siyang nagla-like, nag-share ulit. Kasi parang wala pa kami interaction nun eh, yung mga pandemic. Uh-huh. So, nito lang yung nag- 2025 na naging igiters ako yon. Mm-hmm. Tapos nagulat siya na parang yun nga umangat yung ano ko, social media ko. Tapos igiters pala siya, like grabe siya, super
0: from dati pa.
1: Mm-mm, super listen siya ng Dagok Time ko, kabisado niya lahat. So mm-hmm. nagulat ako, grabe naman, over ba? So doon na nag-start yon.
0: Na-appreciate kanya. So sure, naging close kayo.
1: Yeah, naging close kami.
0: Ang saya. Not, alam mo, the real people who will support you talaga. Mm-hmm. Wala ka ng prodding na kailangan or pipilitin mo pa.
1: Yeah.
0: Sila magsasabi sa'yo, alam mo, ganito ka. Ganito ginagawa mo sa akin. Ang epekto yeah. mo sa akin. So does it feel warm when mm-hmm. when people understand and appreciate
1: yeah.
0: you?
1: Kasi ganun siya. Lahat,
0: no? Mm-hmm. Mm-hmm. Anong laging sinasabi sa'yo ni AC?
1: BFF, miss na kita.
0: Aray, baka maging kayo. Hoy, Lason!
1: May awa siya. So, dad ko yun. Hi, dad. Yung awa niya. So, ayun. Masaya. Masaya okay. Kasi nga, same kasi kami ng humor. Kaya, sabi nga niya, alam mo, BFF, wala tayong ano, nakaka, hindi na kami nakakapag-topic ng seryoso.
0: Oo.
1: Kasi nga, puro lang kami laro. Kaya na, mag-VVM kami. BFF! Ayun, yarurat. Mga ganun-ganun kami.
0: Kahit wala nang saysay.
1: Walang saysay. Pero kung medyo pa din kami. So, mm-hmm. ayun lang. Nakakatawa lang yun. Kasi, pure komedya, gano'n, na correct. Friendship.
0: Correct. Sometimes, hindi tayo binibiyayaan ng mga magaling na kadikit natin sa buhay. Kunyari, mm-hmm. family or what, dahil sa mga letters.
1: Yeah.
0: But sometimes, family comes in the form of friends.
1: Totoo. Andon,
0: or
1: meron.
0: Followers, yeah. in your case. So, ang saya nung may igiters ka at may AC ka.
1: Yeah.
0: That's good for you. Pero meron ka bang, like, hindi mo nakasundo na content creator tapos binlock ka or chinaka ka online?
1: So far, wala naman. Wala pa naman.
0: Parang ang hirap mo namang awayin din kasi.
1: Oo, sabi nga.
0: Sayahan ka lang naman kasi.
1: Sabi nga nila eh, siguro ano, parang may sira na doon sa ulo kapag inaway pa daw ako or binash ako.
0: Oo,
1: sabi nila.
0: GV,
1: parang
0: GV
1: lang kasi si Sophie. So, and then, super thankful ako kasi nga nagkaroon ako ng healthy community. Like, igiters, and then yung mga iba kong friends. So, wala naman ako naging away-away or something issue okay. na wala naman. So, thankful ako sa mga ganun.
0: Very good. Ano. Sana wag mo na yung ma-encounter.
1: Yeah.
0: Kasi very traumatic for some people. Mm. The other guests that I spoke to, si syempre off-cam na, hindi ko
1: yeah,
0: na
1: yeah.
0: sasabi ko sino
1: talagang
0: sila.
1: Talagang si Chismis,
0: mate. Kasi ganito si ano. Wait. Talagang malungkot. Kasi parang you're just putting yourself out there, di ba?
1: Yeah.
0: Gawa-gawa ka lang ng content tapos ko ano-anong sasabihin. Pero dahil nga GV-GV ka, hindi ka, kumbaga parang, paano ko aaway ito? Nakakatuwa.
1: Yan nga sabi nila.
0: Oo.
1: Yeah.
0: Pero was there ever a time na ay hindi ko na kaya magpatawa?
1: Mm-hmm.
0: Wala akong pagkukunan ng joy kasi nalugmok ako. Meron bang nangyari sa isang Sophie Prime na gano'n?
1: May gano'n.
0: Mm-hmm.
1: Like parang kailangan ko talaga mag-rest or parang may moments na parang alam, wait lang, hindi ko muna kaya mag-laugh or everything nice, gano'n. So, ang ginagawa ko, nagpahinga talaga ako, nagpapahinga ako. Siguro dahil sa mga stories, I think yun.
0: Yung mga letters.
1: Yung mga letter sender. Yun lang yung nakakapagod for me so far naman. Wala naman ako yung mga issues or something na nag-post. Wala naman. So I think sa stories lang, minsan na uubos ka. Yun
0: i-continue
1: lang.
0: Mo lang yan. Ibig sabihin, you're doing something right.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi ka nakaka-step on toes or
1: Mm-mm.
0: hindi ka nakaka-inis sa mga ibang tao. But if that ever happens, normal yun sa industry
1: normal.
0: Natin.
1: Totoo, ma.
0: Nangyayari talaga siya. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin kaya. Alam mo yun, yung showbiz ako pero hindi ko kaya mang showbiz. Yung mga ganun na, yung ugaling parang imamask ko.
1: Yeah.
0: Hirap na hirap ako sa ganung aspeto. Kaya pag hindi ko bet, hindi ko trip.
1: Hindi mo talaga bet.
0: Kailangan ko talagang magsara.
1: Okay.
0: Kasi being creative, parang it doesn't just require for the skill to come out. I think being creative also requires identity and being truthful. Pag yung dalawa na yun, hindi ko magawa parehas, hindi ako magiging nakakatawa, hindi ako creative. Kasi parang nagtatago.
1: Yeah.
0: And sa inyo ko nakikita yung parang, tignan mo sila, hindi ko alam yung sinasabi pero tuwan-tuwa ako. Kasi normalan nyo lang.
1: Normalan.
0: Oo. Ang ganda-ganda ng community na buo mo. May nag-invite na ba sa'yo na sinabihan ka na, Sophie, pwede ba yung naiintindihan lang namin? Wag ka namang ano. Ikaw pa rin, pero
1: uh-oh.
0: Yung naiintindihan lang namin para makuha mo yung gig. Meron na bang nag-ganon?
1: Wala naman.
0: Accepted ka
1: accepted
0: din
1: ako. Kasi yung mga guest ko naman, mga guesting ko, gusto nila matuto.

0: about e-guitars, vocab. Mm-hmm. So, ayun naman. Yung mga iba naman, parang kapag sa live, like pinupuntahan ko, tinatanong ko yung mga school kasi nag-i-invite sa akin, bakit ako gusto nyo i-guess? Pinagbotohan ka kasi ng mga student.
1: Labi yung mga paaralan na ito. Ano mga paaralan ka na maiwasan?
0: Gusto nila, gusto nila ako maging host-host doon. Ganun. So, nakakatawa. Kasi nga, binote nila ako para makita nila ako. So, ibig sabihin, marami. Maraming e-guitars doon sa...
1: I love
0: school
1: it.
0: School or something na yun. So, nakakatawa. Siguro, oh, grabe ito. Ba kaya fan service talaga? Anong gusto nyo? Video? Go! Anong gusto
1: nyo? I love it! Oh, so, ano yun. Nung pinakamalaki mong show na na-invite ka? Yung hindi ka makapaniwala, ano ba? Talaga ba? Nandito na ako? Ganun.
0: Ano?
1: Like, yung meron kang nakasama na big wig or...
0: I think, ano, no? Yung Spotify, ano, radar. Mm-mm. Spotify radar and then yung Spotify, yung award. Like,
1: yes.
0: New podcast category ako. So, antara? Ayun. Siyempre, mga pihusing-pihusing nandun. Tapos ako parang, bago lang yan, ha? Siyempre, parang ganun. So, ayun yung pinaka-big moments din sa Dagok Time and kay Sophie Prime.
1: Ano sinasabi mo sa sarili mo nung nandun ka sa Spotify event?
0: Parang hindi dapat ako to. Overload!
1: Wow! Humble!
0: Yeah, humble. Tapos yun, may New York billboard ako. Tapos nagkaroon ako ng dahil sa Dagok Time. So, ano lang, worth it lahat ng naging, ano ko, uh-oh, binigay ko for Dagok Time and Sophie. So, yun, siguro.
1: You are finally getting igit.
0: Igit.
1: Hindi,
0: igit.
1: Igit.
0: To get, uh-oh, yeah.
1: Get it. Before the igiters happen, yung content style mo nung Willard Time compared to your content now, magbabago pa ba ito ulit? May third evolution solution ba ang Sophie Prime?
0: Siguro mag-iaman niya man.
1: Gusto ko yun!
0: Okay. Siguro, hindi ko pa nakikita. Pero parang andito muna ako sa e-guitars ko. Kasi yun talaga din si Willard eh. Parang sa... konti lang talaga friends ni Willard sa totoong buhay talaga. Pero yung mga sa friends ko, yung ugali ni Sophie, doon ko siya pinapakita. Mm. Ganyan kasi ako eh. So medyo may hiya-hiya factor din kasi si Willard. Mm. Pero si Sophie talaga, magsunot mo yung wig nante. Hi, mga takala! May transformation talaga. So I think hindi ko pa siya nakikita in future yung kung ano magiging next.
1: Baka in time, step. It will reveal itself to you. O hindi natin kailangan parang pilitin pa. O magaganap na yan. Nami-miss mo ba yung dating Sophie? Yung dati maazam? Ngayon parang polished ka na eh.
0: Hindi na mo. Okay na. Gusto ko na maging ano, ito na talaga. Okay na, yung baby pa siya dun eh. Baby pa si Sophie sa maasim-maasim. So, nagugulat nga sila kapag sila sabi nila na parang, di ba makrosim yun? Pero pag nakita nila ko sa person, ang bango mo pala, syempre.
1: True.
0: Naligo ko ng pabango eh.
1: Guys, in person, maganda si Sophie. Tumigil na kayo.
0: Sila sabi nila, ay, kala ko maasim. Kasi video kasi, bakit ako mukhang maasim doon? Dahil ang init doon sa inupahan ko. Kinakwento ko na ata yung before, nag-guest din ako dito eh. So, ang init kasi doon pag nag-film ako. So, ayun, kaya parang pawis na ako. Okay, take ulit ako. Pawis na si Bacala. Kaya naging mukha akong makrosim sa video nung. Kaya sumikat yung Sophie na makrosim.
1: Correct. Ayun. Afford niya na ngayon na mag-aircon. Oh, at magbayad sa mahal na Meralco. Oh, charot! Wala kami jumper sa village namin. Bakit ang mahal ng ano ko?
0: Ba't kasi?
1: Ganito yan, Meralco. Ah, nag-uusap.
0: Mata sa mata.
1: Mata sa mata. Magbabalik ang mata sa mata.
0: So, okay. Ayun lang.
1: Ang ganda nung ano, nung nakikita ko na, dati ko pa kasi kayo pinapanood. Kayo ni Sasa and all of that. Yung, na iba-iba na yung forma. Tapos ngayon, eto na kayo na si Sasa. Parang, recording artist, etc. And I love clapping for the success of other people and for reinvention. Natutuwa ako sa mga ganun. Sana tuloy-tuloy mo lang yan. Hanapin mo lang kung ano pa yung mga mag-work at hindi mag-work. Kasi marami kang mga taong naaaliw. And wish ko lang na yung Dagok Time, dumami ang mga subscribers at ang letter sender mo na nakakaloka. Yes, charos. Okay, so eto na po tayo. Tatapusin natin ang episode na ito sa Paspasan sa Balagbaga! So simple lang to ha, madali lang ang Sophie ang mechanics. Isang tanong, isang sagot lang. Tatlong bagay lang ang iyong isasagot. Pwede mo silang payuhan, pagalitan, or isang beses mo lang gagamitin, papatayin. So magbibigay kami ng mga scenario at sasagutin mo lang yan ng diretso, okay?
0: Sige ma.
1: Scenario number one. Mga taong hindi nakakagets ng humor mo.
0: Papagalitan.
1: Ah, talaga. Oo. Bakit? Paano yun?
0: Meldy ba? Meldy Bell. Ano ma, syempre kailangan pag pumasok ka sa universe namin, mag-review na kayo! Oo. Mag-review kayo, please!
1: Oo, mag-distribute na kasi ng PDF nito para maintindihan ng
0: yes, mga tao. Yes, isasa namin kayo sa inyo nung file namin. Ha, okay, papagalitan ko kayo.
1: Minsan nakikita ko sa live, pag ano yun, may nagtatanong, yung fan mo na rin yung sumasagot.
0: Totoo, totoo.
1: Ang bibo din
0: yes,
1: nila.
0: Yes, ang so, active din.
1: Tulong-tulong na lang tayo para hindi mapagalitan. Sophie. Okay. Ayan. Mga taong gustong bumalik si Willard Time.
0: Papayuhan.
1: Anong ipapayo mo sa kanila?
0: Patahimikin nyo na si Willard. Patahimikin nyo, no? Ito na lang, bardagulin nyo na lang si Sophie Prime.
1: Oo.
0: Ay, talaga, kala mo talaga eh, no?
1: Yung naungkat-ungkatin pa. Pasample daw ng Willard Time. Okay.
0: Ah, yung intro?
1: Yung it's Willard
0: Time. Okay.
1: It's a Willard Time.
0: Ayan, may love kasi yan sa dulo
1: throwback.
0: Eh. Yeah.
1: Ang dami ko naaalala. Kayo yung mga mauna-una.
0: Yeah,
1: ang gugulo pa ng mga editing.
0: Yes, ang daming filter, ang daming effects.
1: Ang gugulo pa yung proportion ni Sasa doon, parang di malayo, malapit, isa lang
0: ganon,
1: yung size.
0: Talagang noon-noon vlog.
1: Pero ang saya din, nabalik-balikan yung mga yan. Okay, next. Mga hindi marunong mag-sturdy, sabi, sturbo daw, hindi sturdy.
0: Papagalitan. Ilang question ba yan?
1: Oo, barami, 20.
0: Dami ba? Okay, papagalitan.
1: Bakit?
0: Kailangan kasi aralin nyo. Ganito kasi yun,
1: paano
0: no?
1: Ba? 5, 6, 7, 8.
0: Ano ba yung bumagsak ako dito? Ganun yung istorbo. Ano ba yan? Kapag nag-istorbo time kami, masadagok time. Kapag maraming cheche-boreche, nagaganon kami, dug-dug-dug-dug. Yan, nag-i-install mo tayo kami. May cramping pala.
1: Ay,
0: sana mapagalita ko sila. Install mo time kayo, ha?
1: Huwag kayo nangingilam. Yun nga yung gusto niya, eh. O, na-dance, eh. Okay.
0: Okay, next. So,
1: mga wrong grammar pero confident mag-English pag galit. What did I tell you? I keep on telling you, you don't listen to my told.
0: Papayuhan.
1: Okay, ano sasabihin
0: sabihin ko, gayahin mo ako mag-English.
1: Create your own language.
0: Yeah, create your own language. Para kahit magkamali ka, okay lang.
1: Oo, kasi ikaw lang makakaalam.
0: Ikaw lang makakaalam.
1: Correct. O, makinig kay Sophie.
0: Okay, yes.
1: Mga nampupuna sa body odor.
0: Ay, ayan yung shishigehin ko.
1: Oo. Bakit? Bakit?
0: Talaga, nung banta eh. Talaga nung banta eh.
1: Bigla naging lalaki.
0: Normal na naman na makroho talaga tayo.
1: True.
0: No? Kaya wag niya nang ano. Alam naman nila yung sa sarili nila. Siyempre yung maliligo naman yung mga. Maliligo naman ako. So I think yun, wag din na i-point out din lalo yung mga body, kung ano makikita nyo. Kasi minsan may ganun sila eh. Anong meron ka sa ano mo? Anong meron ka? Diba? Bakit?
1: Ang ill-mannered.
0: Perfect.
1: Oo.
0: Ganun.
1: Huwag kayong ganun.
0: Oo, huwag kayong mag-point out ng about sa body ng ibang tao. So, ayun. Mm-hmm.
1: Totoo yan. At saka yung mga odor, etc. Ibig sabihin yung tao masipag.
0: Yes.
1: May ginagawa siya, napawisan siya. Oo, huwag nyo nang anuhin. Okay?
0: Sige, yung ano yung correction nyo yun.
1: Kasi, kayo ha? Tinanong yung, tinanong yung mesa. Okay, next. Mga friend mo na namamahiya ng iba para lang makapagpatawa.
0: Ah, isang beses lang papatayin, no?
1: Pwede mo gamitin ulit.
0: Okay, ulit nga, ma.
1: Ano mga yun? Friend mong namamahiya ng iba para lang makapagpatawa.
0: Papagalitan na lang.
1: Okay, sige. Mm. Bakit, bakit? Natakot siya, di ba?
0: Natakot ako.
1: Parang nagagawa mo rin minsan, ha?
0: Natakot ako. Parang ikaw yung kasigehin namin. Ano, for me, ako kasi, si Sophie, ginagawa ko rin, nilalait ko yung sarili ko.
1: Okay.
0: For laugh. So,
1: self-deprecation, yes.
0: Bala kayo sa buhay niyo. Wala akong laban dyan.
1: Huwag so, na natin, tama ka, stemming from huwag i-point out yung kamalian ng iba, huwag mo din gamitin ng material.
0: Yes.
1: Kasi hindi naman din, ano, at the expense of others, mm-hmm. Diba? Guilty kami dyan kasi comedy bar din naman yun. Bukod sa teatro, comedy bar din yung iba kong parts ng humor. Tinatry ko na din tong iwasan kasi meron din akong, parang mga na-receive din ng mga PM, Miss Tuesday, eh, alam mo ba dati nag-guest ako tapos sinabi mo to sa akin.
0: Ayun, may,
1: ganon. So talagang nag-a-apologize ako. I'm sorry, I wasn't thinking straight. I wasn't as conscientious as I am now. I'm sorry and let me make it up to you. Te, okay lang pero ganito. Alam mo talagang nakasakit.
0: Nakasakit ka, yeah.
1: Oh, at ayun na ayaw ko nakagawa ng ganon.
0: Yeah.
1: Kasi nandito tayo para magpasaya. Mm-hmm. Tapos nagpaiyak ka ng tao.
0: Nagpaiyak ka ng tao.
1: Oo, ano ka, munyo?
0: Ano yun?
1: Di munyo.
0: Di munyo. Munyo.
1: Huwag kang Munyo.
0: Okay, Munyo.
1: Kala mo, ikaw lang may language.
0: Grabe, grabe sa malaglagan.
1: Munyo.
0: Munyo. Okay.
1: Last na po ito. Mga nagsasabing maasim ang isang Sophie Prime.
0: Papayuhan.
1: Okay.
0: Yan. Mm-mm. Papayuhan dahil sa Macrosim, nandito ako ngayon.
1: Ta-da! Magkano kailangan nyo?
0: Magkano kailangan nyo? Ang pira, ayun. Money. Oh.
1: I love it. Oo. Alam mo, ang daming nating bagahe na na-unpack ngayon. At ang take away ko dito sa pakikipag-usap ko sa iyo, yung tao na dating sumusubok ng iba-ibang bagay, ang kailangan lang pala, hanapin mo kung sino ka.
0: Yes.
1: Maging totoo ka sa kung sino ka. Tapos mamahalin nyo ng mga tao. Hindi ikaw ang mag-a-adjust sa iba. You will find your people. And that is what you proved. You have proven.
0: Thank you.
1: Ano, Sophie Prime.
0: Grabe naman. Ayok ako.
1: Oh, if there's a message that you can say to your igiters, your community, dahil hindi naman perfecto ang buhay natin mga content creator at mga nasa entertainment, ano yung gusto mong mensahe sa kanila?
0: Mga I love you ko. Yoo-hoo! Thank you so much for loving me as always, and pinatuloy nyo ako sa puso nyo, ayan, sa bahay nyo, tuwing gabi. So, ayan, I'm very thankful sa inyo kung ano man meron ako ngayon. And hindi ko kayo makakalimutan. At ako pa rin to ang inyong content creator na namamansin. Sophie Prime, bueno.
1: Ladies and gentlemen, Sophie Prime!
0: Thank you guys. Thank you, Malambaga. Thank you, Miss Tuesday.
1: Salamat
0: thank you,
1: din ma'am. Sa pag-guest. Nakakatuwa na naimbitahan ka namin. Ayan, sa mga manonood ng Balagbaga ng episode na ito, ayan na kung meron kayong agam-agam, pwede ba ako mag-content creation? Pwede ko ba itong gawin? Kakagatin ba to ng mga tao? Wala na kayong iba pang tanong na sasagutin, kundi kailan ko to gagawin? Kasi gawin nyo na. Okay,
0: yes.
1: Guys? Do it now. Do it today. Do it scared. Do it tired. Do it na parang unsure. Kasi the universe will bless brave souls like you guys. Alright? And since this is going to be the last episode for season 1, magbabahagi lang ako ng konting mensahe sa lahat ng mga nanonood ng Balagbagan. Alam nyo po ba, ever since nung binubuo pa lang po ang konsepto ng palabas na ito, wala tong, hindi ko to nasulat, naisip ko lang kanina, na sinabi ko talaga sa mga producers at sa mismong kumpanya na gagawin ko lang tong show na to kapag una ako ang masusunod dyan. Kasi Meldy. Bakit ko kailangan mangyari yun? Kasi for the longest time, I have been working in bubbles, in industries, or in companies na lagi akong parang cog lang sa isang malaking sistema na hindi ko naririnig yung sarili kong mag-isip, hindi ko nasasabi yung point of view ko ng malaya. Although, ito ay base din sa rules of broadcasting, pero there is such a thing as being authentic, but at the same time, meron din akong nakakalabit sa puso ng mga tao. And sabi ko, kung hindi nyo yun mabibigay sa akin bilang palabas, baka pwede magpahinga na lang ako sa bahay. But you know what? This show has, allowed me to meet people like you, all the other guests sa Balagbagan, and I am learning whenever I speak to people like you. And ultimately, akala ko ako ang magtuturo dahil sa palabas. Pero ang nangyari, ako ang naturuan ng palabas. So salamat po sa inyong lahat sa pagtakilik ng aming palabas. Hindi nyo lang po alam, pero ang dami pong mga taong nagtutulong-tulungan para mabuo po ang mga show namin. At ito ay inintend po talaga namin para mapalapit sa inyo ang mga taong hinahangaan ninyo by unpacking their stories and giving you who they really are behind the fame and behind their stories. So, thank you, Sophie.
0: Thank you, Ms.
1: For being our finale show.
0: Over na ba na finale talaga? Kailangan pala pinodo ko.
1: Yes.
0: Smith ako dito.
1: Oo, gano'n pa lang yan siya.
0: Thank you, Ms. Jose, and congratulations.
1: Thank
0: and Balagbagan, 1FM.
1: Maraming salamat.
0: Babalik ako dito. Pangalawa ko na dito sa 1FM.
1: Yes. Thank you. In behalf of 1FM.
0: Yes.
1: At mga unpackers, maraming salamat po sa inyong lahat. That's a wrap for this episode and for this season. Magkikita-kita tayo sa Season 2! Lord, thank you! Bye-bye kami ng Miral ko.
0: Napakamahal.
1: Oh, pag-usapan natin to, ha? Okay. Huge thanks to Mauno for providing us with this PD200W podcast-ready microphones, giving our unpackers a better listening experience. At bago kami tuluyang magpaalam, eto na po ang huli nating pagkikita sa season na to. Pero kaya nang sinabi ko, hindi pa ito ang huling episode. Mag 1,500 episodes ang isushoot ko sa lifetime ko na ito. Kaya maraming salamat sa inyo. Always be kind to one another at manood kayo ng hindi lang podcast ko, podcast ng lahat. Yes. Okay? Until the next season, i-unpack na natin yan lahat dito lang sa Balagbaga! Basta kayo dito! Mag-hi kayo lahat! Ito ang ating mga staff! Hello! Mag-hi kayo mga be!
0: Hi! Dito sa TV na kami. Congrats! Yay!
1: Picture tayo tapos the video, no? Okay.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!

0: 1FM. 1FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigap sa bansang Pilipinas.